0: yo ho.
1: Aho e jadi noi ni ya tiang tong dai Dao lai ngay ti quan
0: lai ya yo hoi
1: Aho e thao cam lo bè bè dai dai dai Liang dao tao che khao hoa si ya yo hoi Aho e yada dao tao pa ya dao pao bao Liang dao